0: Samuel su forbadi lena all the vangle nord samuel wave mal visle na le kui kui mirko e all non to fa forma ita to telefono mai samuel fungi na mai mat pena iner fitlinga ya outanga ya tipi outanga mbaya I all on a mau all in a mau kwala ya setasio o fatata nonga fo sitasio li isa avia fo ima minsta a olta to malo le fungo ya le tunu wain a fo ile a fo a yo le no makwa bawale le fatata no fo ya le fo tamali a e makwa ya o fo asol Ole na le aile faste le soi fue o mai le soi tu sai mbala na ta otunga le na na fai Amerika. A ole alu la fai fai leo fai fai me ufeo lo losko ingo tu la e pali I graka lea. A o tangata lea, nga maku a fa amasi ase tu la e padu tono le baota fono le atuno. A e pau leo tangata e ola I long. Iyo, ai kala fue o la tamaloa. I na fai fai ana talas going to le pawake I fai ma to le pete mana o te tau umba to au pisingi singa ngaungi. E fi au pisingi singa fai ngaungi, ngau, ngau adunga pala lu. Ngo fo mali e fo ilalo, dei masakala, umba. A ole ala usi mai ar fafo, ole mea lau ke akai. So ringa sangwe ngei ave kuper fast. A ole fai mai. Ore ma lo sa mo lo ye e fa lo ka nga kor fast o lo ya tu nu ma mau e fa kon wa ku so le va ai le re an o me o fa ine a ore nga sa un ai ai le mo le le fa inga tanga ta le fasting a stali e Brisbane a ole wa ma ku wa fa mai ole to tell lo la tu lo lo inga le fast Ora e ora le pinfiki. E fa fera ora le tunu o sa mo ka ka ora le pinfiki. Soli. Ora nga sa nga nga I Brisbane soli. E pe I was fu a fera tu pena na alu mana. Ai usi mai fa fo nga. Ne wa ya ka po kala mera ku sa o ka ko me le alu fo se kala.
1: Tone po. Ole sa fata to ne sa mo. Ala e fie fie sa pora si o mai mai fafu. O mai o fua kopi teipso. Iu, ai, fie fie, a mai de pasi, a watu I o. Ia, le la la to e fo I fafu. Ia ma fai mele fata unu. Nga ar fai al mele mo ki fai akuai. Ma penga uma al mele sa ma to fai al mele. Duotas. Ale fara vlape, ele o sink in tongo maho fau tangata me. Le me tu la imai. Awai le fa pe e kali lau pen fiki fa e la vai se me mai so so ami pe a bankrupt le ku ngi ha ile se ile ile la va ku pe pen fiki la lau ke mau fa e me so so ngi ngi e ko e fa ya sa mo le fo fo fa fita u ne ha ia nga ngofo ngofo rola e wo umar siva umar fia fia umar ka lo umanga in ha Ai koi fo I mai aga ko. Au fai pisingi si la le ima. Sa fa u ma aga ko. O le mena nga. Ka ko fa ka kari. Ma ka ko ka kalo ele a ko. E fe soa soa ngi mai I a sa mo. E le ko langa le a ko ke o e mi. A fa pea. O a. Blind ke le fai nga ma lo le me tu lai mai. Or maybe they're very arrogant. Or arrogant. Fape o mako le do fa do fa yer fa nga maro ke ni pule mako mai le mere I ave I mai mere I ave I o le me pite o silin mata o tia o le safata to ne po o le safata to ne sa
0: yo non tu fa fonga man man le yem mo le yem na upu wa ye fa nga ina le eric che mal blind Na wata o mai ai, ya, o ka waso ia le malu o lo o yei te minei ia ma, ma se una fa o ngā vale tupe. A le asa u o e fa masino nga fa masingo I kaka fa pingi. Sa nofo ni mea mapu e pui a o le wangofo I lalore auku. Ah, pa u mai ai lunga le mena no fo ai fai ave ma min star le tuno. Ya o le lewa ngu fo la lola. Fi e le pusi a lia e le mesa o nga kau kau kaka. Le umma vako au sole. O le mea la le sa oida o le kala. A si mako fai fe au I langa la unga ngafi. Ora la unwa ma do fai fai na fina fai le kusi fai le le le koranito ma tau pa su tolu fai upe fa e ono sa I le alofa e anga malu fo I le alofa e le losi losi le alofa e le mita mita vale le alofa ma e le fa afe feteina Ale me wa mau ngi ka nga kaua le loa o sa I le alof. Ia wa tu fa dai he oi ma lo lo e le nei teimu li nau tu wa ai I ai. Manuia tatu a inga ore kua vili masi se kupe. Ah, ma kua kua fa pe nga. Ua kaka nga me musinga mea. Asa masangi nga faile la inga inga ero le vai o fupu. Ono loko sa masongi po oi vai singan. Wa mo le ko fai fa fi fo mangi si du ngo mo vaya wa le ko su e bu pa helo se si se fai fi a bu na ko ga mo me wa mo wa u ma nga me u mai ai ya le fe men so le tu ni o la pu sa ma ro le te mi ne ha ya al ko fa fa pena ya ai wa nga lo ka ma lo le tu ni le ku se ko ni to na ya ya u pu na o le lo fa Yo, a fusia tatou le alofa, se fiu le fi le kau ofi ofi ba le vao lo ufatu mana ufatu le sa. Ai, a mou kua la I a fitau inga, ya, a fanga malo fiti. Ua mana ole li e, si te veni rambu kai ko si pingsingi. Ai, fai mai lo mene tua ngai al malo fiti. Pe a se inkia le kakanga le makwa mangi a fika le inkia. A la fionga le palemia. Ia la si I fo I fia oro kwa pa u mai la loka ua pinsing. Oro kwa pa u mai la loka ua pinsing I la loa nga fia la I la kwa si I kwa lika kwa pinsing. Ia malisi mea unga mankua. Ko su lima miliona tupe o malo Australia le mai a tatou tausanga umma. Ko pe la lo ka ko pinsing I talai vai vanga yai. Ya mai le yo le si tu pe na mo mai for financial ya ustania. Ko fa ka munis ka pinsing I fa le leo ma vai ka ko pa wanga peso. Ah. Ah ya le ngam bo ko la si ta si fo yo platform por le chu tina vu de le vi inga o le ya. Fa me o sa va I la wo di mata la pinsing. Ai tolu tala

Tá lo bato fuj jatu proklama ya si tamam tu ya ambu yu tamu malom lang mangwia vile tu na mangwia ka kuku ngasalis Vai vai amu ai orsa onga sa orka lal ko inga fuile le mai nga ya ngwa ma al ka ka ngau le tu no E si dia tu no ana e alo fal so fangua fonga le wasi

0: Radio 4.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
2: You're
1: tuned
2: to
1: Multicultural
2: Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
3: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
4: Mabuhay!
5: Maayong gabi!
4: Tadus kanu!
5: Mahay na banggi!
4: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
5: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
5: At syempre dito rin sa Down Under.
7: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
4: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
7: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
8: Maligayang

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. Ang oras po natin, 25 minutes pagkalipas po na alas 6 ng gabi na. Dakdak kasi ako ng dakdak.
2: Yes, yeah, well, we have three Mondays to catch up on.
1: Yes. Yeah. And so, we'll start off with, you know, the news here in Australia, the biggest news that happened, of course, yesterday.
3: Yes, ang saya kahapon. Like, I know for, in South Bank, may, ang tawag dun, there's like an activation of some sorts for FIFA, like watching, and I saw that video and I was like, oh, too bad I wasn't there. But anyway, isang makasaysayang tagumpay na itala ng Australia matapos nitong talunin ang Turkey 2-0 sa kanilang laban sa FIFA World Cup sa Vancouver. Mula sa unang minuto, pinakita ng Socceroos ang kanilang agresibong laro at matatag na depensa. Binasag din ni Nestori Iran Kunda ang depensa ng Turkey sa ika-27 na minuto matapos ang isang mabilis na counter-attack na nagbigay ng unang goal para sa Australia. Sa ikalawang kalahati, lalo pang tumindi ang presyon ng Socceroos at sa ika-75 minutes, sinilyuhan ni Connor Metcalf ang panalo sa pamamagitan ng isang malinis na strike mula sa loob ng box. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng batang goalkeeper na si Patrick Beach na nagtala ng walong saves. Dahil dito, hindi nakabawi ang Turkey sa kanilang unang World Cup appearance matapos ang mahigit dalawang dekada. Malaking kumpiyansa ang hatid ng panalong ito para sa Australia habang nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa Group D. Ayon sa coaching staff, layunan nilang panatilihin ang momentum at ipakita na handa silang makipagsabayan sa pinakamalakas na koponan sa mundo. At para sa karagdagang updates, manatiling nakatutok.
1: It's
3: exciting.
1: Yes. And ako naman kasi I'm quite impatient. So I was watching, of course, the first half.
3: Yeah.
1: You know, biglang sasabihin, it was like, I think it was 44 minutes then lalabas na plus 4 or 5 minutes, you know, meron pang rejuvenation. What's the, when you try, rehydration time plus penalty. O, diba? So it just, first half can take something like anywhere between 50 minutes. So parang isang oras, almost an hour.
2: But you know that thing sa South Bank, they start at 5 in the morning.
3: There's
1: the
3: one
1: up,
2: viewing.
1: Wow.
2: Lamig-lamig. So there will be a Friday, two Fridays in a row na, because it will involve... Will it involve the Australian team?
3: Meron pa silang game.
2: Because they, it's open before...
1: Are they playing the United States?
2: Nine.
3: I know at 5 a.m. Yeah, I know there's one that's 5 a.m. Yeah.
2: There's one next week. 5:30 a.m. It's already open. So my just before the Ferris wheel and the Brisbane sign.
1: Okay.
2: So there is something happening there. Hindi ko pa nadaanan, but I'll check it out tomorrow.
3: Yeah.
2: And Sports Vibe will do a live
1: coverage, a live reporting program
2: on Friday. Yeah. Unfortunately, for the first time, walang Filipino sa grupo na yun.
3: Oh, okay. Wala na, hindi tayo masyadong maalam sa FIFA. No,
2: just to so Chip, we have a multicultural sports program. So, pero because there are 1, 2, 3, 4 Filipinos in that group, every week merong Filipino voice.
3: I
2: mean, Oleg is Serbian, we have Uruguay, we have the Scottish, pero nagdominate ng Filipino group every episode. Merong isa. For the first time, wala kami.
3: Pero good din, no? Para may variation.
2: Para may variation naman.
1: Yes, that's right. No, but and then we have big soccer fans.
3: Yes.
1: Really.
2: Because you know the Latin American groups, like they show up.
1: Yep.
3: Yes. Tama.
2: Let them fight. It will be good.
1: Ano pa mga balita natin naman sa Pilipinas?
2: Senator Alan Cayetano pinag-resign ng Atom dahil sa kakahiyan sa ibang bansa. Who's Atom? Hayagang pinagre-resign ni Volt Bohol ang pangulo ng August 20 One Movement. Oh, August 21 Movement. Si Senator Alan Peter Cayetano bilang mambabatas dahil sa umano'y nagiging nakakahiyang imahe nito sa ibang bansa. Kasabay ang panawagang mag-resign na po kayo. Nakakahiya na po tayo sa ibang bansa. Binatikos din ni Bohol ang kampo ni Cayetano na umano'y paggamit sa pangalan ng yumaong Senador Ninoy Aquino at Yellow Movement. Ayon kay Bohol, isang estratehiya lamang ng kampo ng Senador ang paggamit sa laban sign at kasaysayan ng paglaban sa diktadura ng matandang Marcos. Ginawa umano ito ni Cayetano para maging romantiko o magandang tingnan sa publiko ang kasalukuyan nitong pagkontra sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ng grupo na si Aquino na isang leader ng oposisyon na kinulong sa isang kulungang militar noong panahon ng diktadura ay lumaban sa pasismo, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Habang sina Cayetano at mga senador na sumusuporta sa kanya ay iniugnay sa mga Duterte kung saan naipahayag ng suporta ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mga kaalyado nito sa pag-asam ni Cayetano na maging pangulo ng Senado.
1: I think there were even talks about like a co-signatory or co-signing.
2: Yes, nah, ayoko na.
1: Anyway, moving along.
2: May masabi pa ako.
1: Ano pa ano mga balita natin? I think we have one on the transparency campaign.
3: Yes, naniniwala si Rear Admiral Jay Terriela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na ang kampanya sa transparency ang susi sa paglantad ng illegal na aktibidad ng China sa may bahagi ng Bajo de Masinloc. Sinabi ni Terriela na napakahalaga ang ng kampanya ng pamahalaan sa hayagang paglalantad upang mapigilan ang mga illegal na aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc. Sinabi ni Terriela na ang paglalantad sa publiko ay mahalagang hakbang matapos kumpirmahin ng mga ng otoridad ang presensya ng kanilang nakalutang na estruktura or floating structure ng China sa nasabing lugar. Nangamba ang Pilipinas na sinusubukan ng Beijing kung maaari silang magtayo ng permanenteng artificial island doon na malapit sa Luzon. Ayon kay Terriela, ang paglalantad sa mga ganitong kilos ay naglalayong sirain ang reputasyon ng China sa mata ng mundo upang magdalawang isip ito sa kanilang mga plano. Mahalagaan niya ang tiempo ng paglalantad dahil ang Pilipinas ang tumatayang host country ng ASEAN ngayon kung saan pinag-uusapan ang Code of Conduct para sa South China Sea. Layunan din itong pilitan ng China na bumalik na sa maayos na negosasyon. Samantala, ay manungkahi naman ni dating Philippine Navy Rear Admiral Romel Ong na magpakita ng presensya ang Pilipinas sa nasabing ruta na dinaraanan ng mga barko ng China sa pagitan ng Hainan at Bajo de Masinloc upang harangan ang kanilang supply at magtakda ng malinaw na limitasyon laban sa agresyon ng China.
1: And we have one more. Yep.
4: Halos 200 pamilyang nawala ng bahay sa sunog sa Western Bikutan, Taguig. 200 pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunog ang isang residential area sa barangay Western Bikutan, Taguig City noong Sabado ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga at mabilis na kumalat dahil karamihan sa mga bahay sa lugar ay yari sa magagaan at madaling masunog na materyales. Umabot sa 3 alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula makalipas ang halos 3 oras. Nahirapan ang mga bumbero sa pagresponde dahil sa makikitid na daanan papasok sa komunidad. Dahilan upang mahirapan ang pagpasok ng mga fire truck at mga paghahatid ng sapat na supply ng tubig. Dahil dito, humingi ng tulong ang BFP sa Philippine Air Force na nagpadala ng helicopter upang magsagawa ng water dropping operations at makatulong sa pag-apula ng apoy. Tinatayang nasa 150 na bahay ang natupok sa insidente at humigit kumulang 500 katao ang naapektuhan. Maraming sa mga residente ang nagsabing wala silang naisalbang gamit habang mabilis na nilalaman ng apoy ang kanilang mga bahay. Ayon sa ilang biktima, kabilang sa mga nawawala ang kanilang mga ipon, mahahalagang dokumento at pinagkukunan ng kabuhayan. Sa kabila ng lawak ng pinsala, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang sunog.
1: Magbabalik po ang magandang gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
5: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
6: See you there!
7: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
8: Station sponsor. Sanam.

0: Ayan po, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. Ang oras po natin, 43 minutes, pagkalipas po na alas 6 ng gabi. And what other news do we have in the Philippines?
1: Inanunsyo ng Department of Transportation na balik operasyon na ang commercial flights sa General Santos Airport ngayong araw ng Lunes. Matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, na kumpleto na ang DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines ang safety assessment sa paliparan. Nagsagawa na ang DOTR at CAP ng kumpletong safety assessment and we confirm na pwede nang ituloy bukas yung commercial operations sa Gensan Airport para hindi na maantala yung biyahe ng ating mga pasahero. Ito ang pahayag ni Lopez sa inilabas na abiso noong Linggo, Hunyo 14. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong ang CAP sa mga airline operators, airport stakeholders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagbabalik ng operasyon ng paliparan. Sa kasalukuyan, pinapayuhan ng DOTR ang mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline para sa pinakabagong flight schedules sa travel arrangements. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng imprastruktura sa lugar kasunod ng lindol upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero.
2: And this is the last news for the Philippines. News, bilang ng child labor sa Philippines, bumaba ng 509,000 sa loob ng dalawang taon. Bumaba ng malaki ang bilang ng mga kabataang manggagawa sa bansa mula sa 828,000 noong 2022 tungo sa 509,000 noong 2024 dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment or DOLE. Sinabi ng DOLE na bunga ito ng mas matatag na programa ng gobyerno at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nananatili sa paaralan. Kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan, nanawagan si Labor Secretary Francis Tolentino noong 2024 dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment or DOLE. Sinabi ng DOLE na bunga ito ng mas matatag na programa ng gobyerno at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang

0: Red Card to Child Labor, Fair Play to Children, Decent Work for Adults. Ayon kay Tolentino, hinikayat na ng tema na mas mahigpit na pagpapatupad ng mga pulisiya at programang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ng child labor sa bansa. Bilang bahagi ng isang buwang kampanya, nagsasagawa ang mga tanggapan ng DOLES sa buong bansa ng iba't ibang aktibidad kabilang information and advocacy drives, service caravans, orientation tungkol sa Republic Act 9231, pamamahagi ng livelihood assistance, giving gift activities sa ilalim ng Project Angel Tree, Dole Kula, Film Festival, at mga Run for a Cause events.
1: O, ito magiging kritik ako. Kasi nga, diba, usually when you have a new policy that comes out, and you really make noise about it or promote it or put very stringent strategies in place, usually bumababa ng mga at least 50%. Yeah. And then it slowly goes down, but slowly kasi people tend to forget. Mm-hmm. And then maghahanap-hanap yan ng mga cracks or butas.
2: Yeah.
1: So for me, the fact that it hasn't even gone down to 50% over 2 years is still not that it could, there's still room for improvement. So I hope they really seriously look into this.
2: Yes, yeah.
0: But this is sort of dependent sa ano, no, sa administration. So if the administration has 6 years, it will be effective within that span. But then the next administration, hindi naman dun yung focus nila, focus. And it will be a different secretary.
1: True, that also could pose iba-ibang ano ang mga objectives niyo, priorities nila. But hopefully this one, they won't leave this, they won't ignore this or forget about this. Anyway, ano pa ang mga ano, what are some of our international news? Before we go to Patalasas, I think we have something like 2 interesting news.
2: Tinagurian ngayon bilang pinakabatang Songwriters Hall of Fame ang singer na si Taylor Swift. Ang nasabing titulo ay unang hawak ni Carol Bayer Sager noong ito ay 43 anyos sa taong 1987. Habang si Stevie Wonder ay nanatiling pinakabatang nagkamit ng nasabing award sa edad na 32 noong 1983. Pasok ang mga artists sa Hall of Fame matapos ang 20 years nang mailabas nila ang unang commercial track. Para kay Swift ay nailabas nito ang kanyang kantang Tim McGraw noong Hunyo 2006. Umabot na sa 12 albums ang kanyang nagawa na umikot mula sa iba't ibang genre gaya ng country, pop, folk. Nagkamit na rin ito ng 14 na Grammy Awards sa US kabilang ang 4 na Album of the Year trophies. Kasamang nahalal sa Hall of Fame sina Gene Simmons at Paul Stanley ng Kiss.
1: That's exciting, no? Interesting na ang dami na rin niya na achieve, no?
2: Yeah,
1: at a young age. Anyway, ilan taon na ba siya?
3: I think she's 30-something. 1989 siya, di ba? Tama ba?
1: Oh, talaga. Oh, father.
3: Because of the album. Because of the album. No, my sister is the real Swiftie.
1: Is she?
0: Okay. All right, labing dalawang nasawi sa pagbagsak na eroplano sa Missouri. Hindi bababa sa 12 katawang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplano sa Missouri, United States noong linggo. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, naganap ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport sa lungsod ng Butler. Sa paunang ulat ng otoridad, wala umanong nakaligtas sa insidente. Kabilang sa mga nasawi ang 11 na skydivers at ang piloto ng eroplano. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Ang Butler ay matatagpuan sa humigit-kumulang na 60 milya na sa timog Kansas City, Missouri. Sa ngayon, nakipag-ugnayan ng mga kinaukulang ahensya ng pamilya ng mga biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: Ayun, magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
4: Ang mga pulang langgam ay nasa inyong lugar. Kung sa palagay nyo ay may pulang langgam sa inyong bakuran, ipaalam ito. Padadalhan namin kayo ng libreng kit sa pagpuksa sa pulang langgam. Hanapin ang Fire Ants Queensland o Fire Ants QLD o tawagan ang 132 ANT. Ito ang 132-268. Otorisado ng Pamahalaang Queensland, Brisbane. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Station sponsor.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Last stretch na natin before the night is over. Huwag niyong kalimutan rin mamayang gabi po from 9 to 10pm ang palatuntunang
2: Jeepney.
1: Dadala ba siya, no? Si Nikki?
3: No, not tonight.
1: Ah, okay. So wala kang pagkain. Anyway, bukas po ang Filipino Life. And then Wednesday, of course, is Filipino Mabuhay. And Thursday is Pinay Chika tayo. Huwag niyong kalimutan po yan. If you do forget, kasi let's say you're watching a movie like He-Man na 2 hours and 30 minutes, just go into 4eb.org.au/Filipino. Then hanapin niyo yung ano yung programang gusto niyong pakinggan. So ano pa mga international news natin, Miss Chip?
3: Finale.
4: Balita naman galing sa Thailand. Pumanaw na si Princess Bajrakitiaba ng Thailand matapos na ito ay makoma ng mahigit 3 taon. Inanunsyo ng royal household ang tuluyang pagpanaw ng 47-anyos na Thai princess. Noong Disyembre 2022, nang bigla itong matumba habang nag-eehersisyo kasama ang kanyang aso. Sa ginawang pagsusuri ng mga doktor, ay nagkaroon ito ng mycoplasma infection sa kanyang puso. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid na anak ni King Vajiralongkorn. Isinilang noong Disyembre 7, 1978 kung saan nagsanay ito ng abogasya at may 2 postgraduate degrees mula sa Cornell University sa US.
1: Wow.
4: Nagtrabaho din ito ng ilang panahon sa Thai Mission sa United Nations sa New York bago bumalik sa Thailand at nagtrabaho sa Attorney General's Office sa Bangkok.
2: Yes.
1: And
2: pinatawan ng 30 na taon na pagkakataon na pagkakulong si dating South Korean Yoon Suk-yeol na patunayan ng Seoul Central District Court na guilty si Yoon dahil sa bagong bigong deklarasyon niya sa martial law noong Disyembre 2024. Nakipagsabuatan din ito sa pagbili ng mga drones ng gobyerno noong Oktubre 2023. Una nang itinanggi ni Yoon ang nasabing alegasyon laban sa kanya.
1: 30 years.
2: Yes.
1: And that is our program for tonight. Do you have any community announcements before
3: go? Just the 27th, the gala, but that's, you know, per invite only. But this is going to be big. Yes. May pasabog.
1: Oh, so may pasabog.
2: Yes, very, very excited about this
1: one. How exciting. Anyway, we'll end our program with one of course, the best performances in the Eurovision Song Contest in 2016. And that is Dami Im's Sound of Silence. Hanggang sa susunod na linggo.

0: Malolo mali ho e ki mo lele ya tonga hono kotoa. Fifia ke utari tali le ki mo tol ki o mo uni o ngongo me le tio ka o mo afo ke televisione tonga. Na e tali I he fale alea I he pongpongi o I ahoni ai lafa wa wawe na e whakahu atu mei he pule anga ki he liliu hingo e ngahi potu ngawe e ni ihi ai pule anga. Ko e lao ko e ni ok ilo aia ko e lafa ton tonu ki he ngawe wha pule anga wanoa waono. Ko e lao ko e ni na e whakahu atu ya e he pale e miano pele whafanua makatu unga ke whakama opo opo e ngai hingoa ai ngahi potu ngāwe o whakatatau ki he hingoa o kutohi I he patseti kai malawa ke tāli e ngahi kongana e whakatontonu I he patseti whakanga ngā. Ko e ngahi potu ngāwe e nima he puli a ngāne whakatontonu e he lao ki he nau ngahi hingoa taktaha a ene kauki ai a he toki whakalao e ni a e whakamāwahe wahei a potu ngāwe takmamata me I he potu ngāwe ngahi ngāwe lalahi a e puli a ngā. Whalahi a hingoa e potu ngāwe whanua me kolo whae na tula ki he potu ngāwe whanua savea mo e palani kolo. Whalele I hingoa e potu ngāwe paanga ai ane whakamawa hei I he wanoa tāhiwa ai wa a palani ngāwe ki he ofisi e palemia. Whafoki mo hingoa e potu ngāwe whakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika ki he hingoa nei ngāwe aki ki mua I he tau wanoa tāhiwa. Pehe foki ki he tokwha ofisiale e whakamawa hei e potu ngāwe ngōwe mo tautai ki he potu ngāwe ki he ki he e ua.
1: Ko ngā hingoa koe nei whahu koe kohi ni nei ki he ahano whatonga. Ko hinga whawawe e la koe ni koe hi ki whina pasi e ngāwe e pure anga mo fie maa komi pahanga. Ke update e ngā he lao pa pehe foki ki he tapatse tiu kumori mori pesea. Ko ngā no no en sea. Pero ngā hini riu ko fotu ma he lao koe ni ki hingoa potu ngāwe pure anga o kundima. Ai ko rock lidiu tam he wafe tani masea a mono fa pipi ki mai tak mama ta ki he moi pe nai to o tak mama ta mi he moi e wafe ta hi vasea a mai ke ahoni ke tu pe ia a mai moi ono to fa ma bahi en ki fa ke ta tau a ma ke he ko ni tak mama ta mi he moi tam he wafe ta hi vasea ai ko lidiu rock ye foto mai he la fa han ko ni e ko ki ki he po na o sa vea ono to ka na ki mai ni hi mo sa vea pa mo special planning ne ongo o sa ho ko pe na ko ye po na we ne tike ki update ye tau mi hono iriu me ko ya e pole anga tolu o sise ke diriu hono tolu e pot na pa anga e wa fe ta hi ba na e fa ma fa he ya pa ni me pa anga o fa pipi ki ofise paremia ona to ki yo an se ha mi wa ta hi ba pe pot na o ke ki na hi fe fa ta o aki se o ro te pot na o ki fa fo ki na hi ngo ke hi ngo ko na e nga o ya ki pot na o ki mo he wa ta hi ba ai na to ki mai pe wa ta hi ba na o ni ngo ki he emtet o bloto e pot ngāo ki whāwho ki nā hingo motu a, pa tā nāk mai ki ai innovation ni o hangi pe whamatala e tō praimia. Ke liri whāosi sea, koe liri ia ki he pot ngāo koe ni egni stā ngōwe, ne wāwhe taha o no, nai whamawa hei, ai tō tāi me ngōwe. O a mai ki a ahoni tiki whakakato ngāo ki no liri hi ngōa whakala, uno tō whāhu mai ki whakakato ngāo koe sea.
0: Ne o ngona ia ngā he whawhihu I he liri u ai ngā hi ngōa koe ni I he potu ngāwe ai puli anga, ka ana e lau tu o tolu ai lao o tāli I whalea lea o I kai hā whakahā loto.
2: I he whemea ake pē ai whalea lea ane awhi, nai o hāke ai ai tokanga ke whalele I ai wāhenga o kaungai whapure anga, ka uhi koe hiki koia o totongi koloa, ma toi mamāwhange ngai se vesi I tonga ni. Ko e tokanga koe ni, nai o hāke he whafofonga kakai o tonga tapu ni māto ke tā aisa keke.
0: Nai fotu uai e he whafofonga kakai o tonga tapu ni mā, aisa ke walueke, ke to'o ai whaapaanga e he pule anga ai maumea tokoni ai lautohi pule anga. Holoki mai paanga e 1 miliona ne wahe I ke ofise palemia, ke whaivia ke tautupu ki he paanga pe e taha miliona. Pe he foki ki he holoki mai paanga e taha taha miliona o kumahe I ki holo whaapaanga ki ai wahe owa taimi, pe wahe tua taimi koe kau ngā we ki he paanga pe e ono miliona.
3: Okay, 1 million ke program fo o pito pe. Ha pa na ke ha program be. Ulo ki ma ko ta ha million ke to tu pu ko lo fo ke potung ko potung a ko. Li ya ko lo fonu am na to nga ka to tu. Ko fo tu ka ke premia na ton ke ki va kai yen. Na ula va ke ha me ka pau. Ko fo tu na la va ma to lo ne ke we si da e ta me. 1 million ko ni. Ko lo ko ta ha million ko ai ya ko ka to tu pu. Ko ma ko ta ha million ma ha lo to kan de na ka ta ke. Pe la ve I pe mo e ko ni ke fa to ko na ta bu ko ko fo tu a tu mo ke ka we ku li si ko e o ku pe o ku fu vi vi ko ku tarka mo tu an ka me more I ka ko ku fa more more o ho no wa ko po tu ha pa ma u lo ki ko ni ma brio na ko ni o ku ha o ko ni o ku ta la mai ko ni ki he kola ko ku ke pe u ki he e ko le mia fa mo na mo ta no mo pa pi ta mo be me no es ke si no ko ne ku ne to nga e va he no I ta fa ko e ko hui ko tu ta fa nga ta ko la ve pe ta mo ka ko si o ko ni he iheme ato ini. Ayok mahin ko ni ma million na ihen. Kako ko foto ato yo, kapag kon fu vivir. Koton de sa panga pe ni milot. Koy panga ko mahi overtime ni. Itaw fa panga ko hoko, agon ka hoko, taha million. Te mo ton fu lah, ange pe ko mea xea. Kako lahi ka waka, ka ngai fa pe toko lah. Ko teknologi ate, pakai ate, paka afu fa tamo, ei ai lahi. Koy me, hai mea fosi pe hea ai vahin. Kako ilo pe ako ngai potu ngao yo, mahui ngai, okwe ton pe ngai na to ton gihen. Kako se ko kenu ala ko nima na fa mole. Kako kore aku ya te to sa bakai. Ko nima ko ni oku ihe ai ke kola. Tu ku hi fo pe ta ta ha ya ke ono. Tu ko tu pe ha ki me ai loto. La va pe ya ai. La va pe ya no mi pe loto. To e mu ka yo ka ma ko me ko fi ha ta uti ai ta ah te au.
2: Ka na me a e ki pale mi ano pe te fa fa nu a ko stale pule anga ai kola pe seti e tolu. I he pat set lo loto nga ke fa. Aki e pa anga nima miliona ki he va henga o ka nga we fa pule anga. Na ni te pe he I kai ki fina pas lele eni moyanga ai tupu fra ekonomika o fonua ka huka sektor tau taha aku nau o milahi ai panga tupu fra ekonomika e fonua ka aku ikai ke fakai via mo ki nau tolu
4: ai no fatongia ni me pole anga ki nau hanga o fa o ha fonua o ne fai ai sektor tau taha ai ne hanga fa tupu ai ma nga we ai ak ne hike fa henga nga we ka kai o ma tu nga torono ka nga fa pole anga ko hike nau hike ki sektor tau taha ma lunga ni pa henga ka anga fe fe ni ka tau fe nga ke hike ha ke tu unga ai ka nga we pe mo tu nga na pa he o ga pau ta fe au ki mo se ta ta ta to ma lo hia o ta fe au mo va hen o te le le yang e tori a kau i asteria e mo nu sila me nga hen au e ia o ki ki fu ma lunga i america o no fo livi i ni mo me ko ki fu fe ma o qualification ni gesia ka fu la ka nge e se ta ta ta to pre anga i se ta ta ta to ani pe o ta hanga fa si sina e se ta ta ta to ani i no fa i ia ai pure anga ai dia pe kai kai ni hanga fa i dia e ni se ta ta ta ha ki fa fe hona ki pa mo to nga pure anga mo mama
2: ko u hi ko mahu inga hana fa i dia ka kai e fo noa ke nau ilo ai me ato tonu ke fai o ka hoko fa ta mak fa na tula o ke hoko hoko atai pe ai ngawe office fa fo noa ki hono pule i ai ala hoko fa ta mak ki pe ndrmo ai polo kala ma ko fa ta u ke mo fa la hi ilo ki ka kai e fo noa ta u te fito ki ka ngawe ulo ki tokoni ko e polo kala mako ko ni ro tonga fka hoko ya ki he vai fonua e wa ki he ka ulo ki tokoni ko ya i he vai fonua
5: William i tonga mana na ne pehe ai ko nga hinga we mau i nga fka hoko i nga senta ko ni ka tau te fito ki ona fka tau ke a ilo o kua ko i ki ngai fofua tokoni ki ona teu teu i ai ka kai o tu ku i kolo ki na mo ui ma teu teu o ka fai fai angi o ku hoko fka fokfa hafa tamaki fai na tula ko e polokala māko koe ni o iai e tamua e ua, ki ono whakailo e ngāhi ngā ue to tonu, o ku tonu ke whakahoko i ngai senta e ngāhi o tu motu, ke ngai mea whakafokwha, pe he whoki ke whonga ngā ue, e ngai whale tuku anga koloa, ki ngai taimi whakai natula.
6: He sistemi koe koe ngā ue aki koe he senta whakafonua, ke ngāhi mea whakafokwha, ai kwa ui koe National Emergency Operations Center, whaia i fwki ai kau ngā aui, mau wha aui ki tu hangi ka kau polisi, mwe kau tāma te afi. Pea mwe kau so te ape ka pau whema oe nau toko ni. Ke kau oti nei tie, ke hono whakawhi hoko taki koe ngā aui mo. Tau te whito ke ngā hi taimi koe whakatamaki. Ia, ai koe ua koe koe warehouse, ai koe whare tuku anga koloa. Ta tau pe mwe mwe ki i warehouse koe au, mau wha aui toko ni pe ki tu ake kau tamata tau pe. Ki hono stoka koe koe nau nau ka pau oklahi whakatamaki. Whangi whakatamaki I ki au mga whahen tolo pe mau tolu he ofisi. Ka koe taim koe wau ei ko fu overwhelm me capacity pe whawirewa. Aika koe warehouse ta tau pe mo ia koe ako pe ki he anga koe whakatutu koroa koe hae sistemi mga wea ki ki hono tufa koe ngā hei koroa toko ni ki he kakai koe whaingata ia. I he whakatamaki. Pea mwe ngā hi, ia prosesi pe, koe ha hono a stoka koe ngā hi koloa fo ou ha u, mwe anga koe hono au ki tu a. Ai koe fwoi tau mwa lahi pe e ua.
5: Nāne toi pe he pe, koe ngā hi whenga māli ali lei e ni ki ona whakai via e kakai o e whonua, koe uhia koe mahu inga ai mo ui ma teu teu ki he kaha u. Nai kamata e polkala māko koe ni I aho tūsi te I wavau, pe nai kaumai ki heni e kau polisi. Tāma te afi, kai pehe ke kau ofisa pule anga, me ngāhi fuafua toko ni kehe kehe pē. O kua manaki ke hoko ata pulakala māko koe ni ki ha apai, mo ewa, I e ngāhi tau mua ta tau pē. Mai o ngonga le te om televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
2: Pea oku ka watu atongani ke ngahi a lelea me konfile nisilahi ke he totono e kakai whaingata ia whae sino. Ai ok whahoko ia ke lui office ia kautaha ngahi pulenga whatahataha iu e nā i niu i oke Amerika ia wikeni. I he tea watu ko ia a mamani ke ono whailonga e ta ua fulu talu me whamu o ni ko ia konvesio ke he totono e kakai whaingata ia whae sino. Poka Convention on the Rights of Persons with Disabilities. O kawa tae kulupu me itongani ki he whataha hono tahiva ko eni ayok iloa koi kos tahiva. Popua aho moi whai kiki.
5: Nā taki atoai e kulupu me he pule angatonga, e pule lahi o pot ngāwe ngai ngāwe whakaloto whonua po lotu paunga. Pea kaulewa e kulupu ni e whakafofonga tu mau atonga ki he UN, kakoi ambastoa atonga ki Amerika, His Excellency wa inga tone. Pamatale ki tā oi kautaha lava mea tā e iloa, pili mamisa. Ko e whakatālai ko eni ai COSP-19, na me ai e seke darseniale oi UN Antonio Guterres, peheke kau ofisiale maolunga kehe, o naufa mo mawhai e ngai ngā ue whakalakalaka, ko a usia e ngai whonua lahi i mamani i he tau e wanoa kua hili. Ka na e toi whakamo mawhai foki ume fie mau, ke toi leleiang e ngā ue ki whakaivia oi mo ui, oi ka kaiwhaingata a ia whakai sino. Kauheni e whakawhainga maliangi o e whifononga aki. Malu wha o sosiale, ngā ue whakapolitikale, mo e malu mi he whakawahawaha a mo e ngai tūtu uni whiriwhiri mā nako. O kune ta ofiai e ka kaiwhaingata a ia whakai sino, mi ngāhi whainga malie. Lolotonga ai ngahi polokalama o e whakataha koe ni, nei kawas foki a misa ki e ngahi a lelea whakawhituu ai Pasifiki, ki e toi whakaivia e ngai kautaha ma ai ka kai whaingata a ia whakai sino. I e o ngongo tuku atu me ofisi ambastoa a tonga ki Amerika, o pehe ai, nei whakaha e misa ki e whakataha anga whakawhituu koe ni o kumahu ingai whingaue aki, mo e whakotuu o ngahi a lea pau ki e langahake o ngai whainga maalie whewae vahe aki mo whiako aki. Ke toi ngā unuai ki mua ai whakalakalaka o ngai ngā ue ki e whakakau katoa ai ka kai whaingata a ia whakai sino i tonga ni mo e Pasifiki.
7: O kū teo ke whakafoki mai e whiauhi a ka pōlu whakavahe o tonga tapu i e tauni, pēr whakataha mohono taitari a tīme ahi mai mi Ausleria he mahi nā ko septema. Ko no talake in he tokoen sea e komitea tonga tapu ke repi talamai i e proklama wakai me tapailai ne a e whareni. Nāne pēr whoko e hiri e whiauhi kuata whainolo koia i e tōna ki, vahenga tonga tapu e teo teo re vai e ngāhi vahe ki he whiauhi whakakoia i e mahi nā kato u.
8: E roki vai ngai a kono motua pe mohifo he malai halarona i kuna e hifo a ke kai koe taha tolu ke walo. Pena e hui ke kohiri a ngena e kona na keimia hono ua. Kapana i kuna e hifo e osi aipi. Kako hina i kuna i a kono motua a ke kai koe taha ono ki he taha nima hifo. Oku hangana ke atke na tau fai nolo. Kou waka hifo ki he whakahoko koia e te pire. Ka i kuna kono motua pe i kuna mohifo e na kuata fai nolo, tena sem fai nolo. Pe kou tui koe te whaitoe tau ia utoi kehe ono talanoa e piea ki ke uike ka hau, koe whakakako se koe ni ke uike ka hau, kanaka e whatou i kuna, tuke, ka hatau ea e ngō i araki naua e urungia, pia mahinore te natoki tau naua ki mui, hahiri, a e uike taha pi mehe.
9: Koe tāna ki atu pēni ki he tau uniongo, koe ako tā tāna ki mai metonga, ai ako hono okwhakalalahi, ai mau, oi whaito okona tapu, ai ako lautoni ahono mamawha i fisi. Pia ihe wike ko osi, ko mā anu hake hanga ahi pē keti i whaito okona tapu o te kina i he potutahi o tu lau. Ne whakaha e he palemia o tonga, lo whakawhanua, oku iai ai tokanga makehe ai Pasifiki, ki he tuunga ko iai a fisi. Pea koe uhi koe ofi a tonga ki fisi ko iai ai fie maulahi ai ke hiki i hake ai tuunga ma teu teu ki hono tau i o e whaito o kona tapo i tonga.